Kuna meori, ai kai rongorongo ipokin nongora ma ke asa ni kata vrawa ki menna na ruu ni karike rongorongo panani kiri pes. Rongorongo na pe mayu, rongorongo na tepe ki, a rongorongo na pe no nade, a ke na vareka kina hoim, I ronga I arinata, tiri pe adias. Esa te rapote de Resource Health Fund, de BEF nanganako te mais ai awa te milion te tara te manin Amerika, pana poka na kone kiri pes. Eta ko te pota ke nakawa ko paire me itari ki te enfu, pa te poka te mani ayu, Are pon puhan perungan atau ruan merawani kiri best. Awari anapun me pion apa iya itu nasi kiri best. Tepu kayu arere ke imi na ya makur gora gora kain tepu tak nak awa me kiri best ke tempo atau anda pegau men tepi EF. Engen nanya tepu kami tegar kira kaya yo ena perungan ti nanon te live and learn international. Kari kira kian tepegau iya isinia ti nanon tepegau wai kapo men teri kira ke. Poni ngai ana potoni yang ayo pon insini an teri di kayu wawa tenga wapi me onowa. E kata ke mente pota ke ni makuri puki ni makuri ane kari kira ki wakati me toane kora kora. Pa te puka meru ena waki na konte ka pon o te kani me pon. E wapi me awo na kon wapi me ni me wei pon in tena makai na ayo. Engen nani o puka meru an na ye pon insini an teri di kayu. Ai pon taka wawa ntai ni kara wakin teri di kayu. Iki ena waki na ki nte mera ni busporo ipai di ki. Awari ayo, epon kota aroni kakawakin tapeya insinia. Oka mea wana kapopea ni merin tahari ere karawaki yoan shiamen. Saina, menu wapi mea wawa noa kasna kon tepi metenua sepe tempa wawa tanga wapi mea onowa. Poni ngaya kanuan tiang areire ya reira ki iroi ya noa pista tepotaki nakawa aoka upaira mei merawa. Eko otaki men tepotaki nakawa patiang areire yei. Enarangi ni buopua ki ipukini karikirakia ndapea kawia tena senikiripes. Yoan kapopea ni. Kame iwan no tararuaki ni meri ni kaupaira mei taari, narun te shrimp, te rapono, te oista wai te manai. Inge nanyo irakin te angariri ye yu, iroi anu apisa te pota ke nakawa yu, ike na konaan te imetoa anganakira merikira me arakarike sans pa ena te imetoa inanun rooro, merooro. Wandeita nongraam rongrongon apen tepetepeke. Amen na ometa ke te imetoa ni kunea kira pataya imi ni perakin te pos, ntai ni puakan taari ni makorun papo neukin, At East New Britain, ni pagandain te kaunupong. Ani pun te kawawa ni kapwa ni pa itaari ni te makuro ane inanon wawa te na makaina. Emete te menna arua menna kamea waki imiin dikin te kapwa ni pa iane. Etako te kamanda ni Freshman East New Britain ay Amanda Cates na kon Pacific Waves pati po saane kita na Kokopo Beach ni kaya the Duke of York Highland te kaunupong nge eperaki na pe nawai kapopura. Te posan ne ponsi kariya ka kini wosi ya vani men ameta. Me ponte ngau ni me menna kia to kante tai ane. Ya ki si yonra ki kaina me epora una pente tai erangi ni puaka yei. O eponna kone pete kauri ni main emananga te posan. Isa ta kaumeni Prime Minister Meitonga e Dr. Viviami Latu. Nta ku paharia ita aponako nroko yei taia ni kauri ni pukinta wan kanuan bong. Na ki taraki pa erangi ni wari erike te kawa. Eri posin na Highland Business pa ane adekin na Dr. Latu, ni kaupan te bowi at the Pacific Meteorological Council ke aya bowi apendepetepe ke ipukin tawan kanuan pong. Eta ko pa kakawakin kanuan pong, opipitakin kanuan pong, eri ay nakitaraki, mente pa ini makuri ari ekosena kwa ki meyei, me enarang ini pongan ang kana tirungurungu ari isena kwa ane, ngana ometa awota royei, ane makuri nape nakon tawan kanuan pong. Eta koriki pa ariei na gitara kitapo aika asonako pa emete poka karukuan taia ni kaurin na koia ipukin tawan kanuan pong. O yesa na kova na kuam ni kairuro pa ariei ni kaungua ki apena taia ni meruoro oka mete pa yon watakira kente iamo ipukin tisena kinte merawa isena ni kunte Commonwealth of the Northern Marianas kete CNMI ipukin karavani eitikeniken ipukin nanaki ni kaupai meikapini merawa. Eta kukovana low leon kuela lupa eponika tuka ki kuam ta inte meroro meka metepa yaki akarawaki nakon CNMI. Eta ku leon kuela lupa aria ini kongwa ki apena nka ipontia pe wakan mete CNMI o yan tuan Amerika au aria ini kairaki ke ni kongwa ki rongorongon te karikiraki yon te keni keni ikapini meravane ke te Pacific Mineral Lease Sale ke te PACM wowa. Onde itan nungraam rongrongon na penno nabe. Enakon wawa te mirion na ometa ke aasa ni kauringaki, pa ariai ni kiitana yetapu yon sapen, ngai etapen kai tiangi puaka, ate taifun, tushen, nuruitape wama korontia peani.
Etako te pōtake ni kanako bana ante pe an e te NHK. Pa iripo sina ki paie wamen naome tai ka ame te awamen apu amene korakora ante angi pua ka ane. Iripo sina ki na pe paie yamen na ke apu ante makoro e te Kanakawa Prefecture. Etako na kawring te pōtake pukintawan kanuan pōngi sa pen pa anarota ki mea wia ameta. Meni kawring ta pewa asa ni mga kawari reke a korakora ante angi pua ka ane. O esanti wosina ki paha mai sinka yo ameta yon Yemen, a kia pirina ko meia peia, nke eta pentiki da ke te pupua kai merena ia, Houthis. Tera patani ka kaitara are putoka ki iron Iran, o te tau teha kan Yemen, are e putoka ki iron South Arabia. Angina tani pirina ko a kai e tepe a warereke, are ie ie te tapo ni ka meno meno ipuki yau tu, a kia kan ka meno Yemen te pupua ka atripiti. Esa Houthis, ndakara kana kon kai tapo a kia santau, On sana pen taungi tapu ake emenan kuai inanun tein te tau teha kan Yemen o South Arabia ni makurun tepe ani are wakani me temerawa e pa ha mentap straight. Eri po sana kinkai pa e kurakura ay akapaka bom anavani kipe ni puaka South Arabia ntapu ake mga taungi inkai Houthis. A Houthis e te imetu anabe ni kakipe yana misaira awana trons ntakete ni tapu e kakakawa pion South Arabia ni kotaki. Metapu ni karoa pa ntepe ane. Eka kua waki pa yei piri raken po ntepa andeo nade ni mga tei raken tepua kayo. Kora pa ipukin nung rama wakane mua tukin nam rongorongo ati asari kini katavura waki men anaru ni karikirongorongo panani kiribes.

M-Pesa agent, na koi mi business yon South Tarawa on top of the yana network Vodafone, tam na neuri. Ko kai na mon kare kare kam kare kemani dari kin finance store, gana kori ki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipo kin na ya kare ne mane, po mane, nte tayar ya kai na no ya ina non nam community yane. Nai kam ne, o ina konan te kam kare kemani, nem tayar ni kare ne mane o po mane, ake ya po koroya, na kon nam customer. Sina katawro te training ya kia pona, on tawro ini po ki ko ipo kin kapi kira nam tari kira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am daro me ye kata ye po ki ara po ta no me ta pa ana ye ka te mane ka ri yo na na ki ka po nga na ra ta tan te mane po kin ta ta ri an ki ka wa kira na ye mane ni ka po nga na a ye ta ri po an kana ko tau roi pa ko kan ti ki pa te mpe sa agent a ta ri po ni ara nam pa a ye kia po na a wo wa a kia wo wa ki ta ri po na ko ni su wa te nua ta wa na a wa ki a kia wo wa ru ai wa ki su wa te nua kia Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini poka. Mpesa te sakapipiti ya makuri inano ni mea omu.

Makuimi ya customer, kukaina nua mtakata ipukini mdeita kime musu. Roron, kikapunga na akin tipa indeita kintea o kaukakin tayen website na links. Engu da form ni voki kon ka bibite ko bukin kare ke akin nam data men ka pu ana nam men pesa account e pesi ka ka am em pesa na kon ta ta pan thot orinia aro ko tangiria o ka metua am po pai men nuri akin nam em pesa pin ka pu akin nam ta ta ta yero ko kaina no yarang ni pesi e tabe o men men roi ko ki kon ka war te stoi bukin kare ke akin nam ta ta te metuan de ta ke meri kire kem na ko Ako na kona ante meto ane fani kukure ini kapungan ante service eya ki kakua harkiaki nam tata na yei. Ibukin paninin rongorongona o teriponira yon de line eya ki kapua kia tuwana akia akia. Ke wowa akia wowa kereita ki onan Facebook page Waterform. Mpesa tesapuwa kikon kapipitia amma kuri.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki makuri bukini makuri an garikira ke akati metuan korakora. Eki na ki narana etemise. Kuyangu am katete ya ko. Kokaina no irongorongo aika akakwa waki bukini poni katete imain muananam katete. Eng, te bota ki makuri bukini peperongan poni katete ke the CPD. Emena ikai ibukin pukam. Eraka yon na puiteririki o te potaki ni makuri ei easa ni karota pena erangi ni kakawaki ibukin pukutukaan katiaki ni kateitei men kataurawakin ki karawakin na ya makuri yon ni kataupo ibukian potaki ni makuri te tautehanako kampana potaki ni tekawa communities aro o pun rapatan makuri sinanakun te tauteha ara makuri eskaroi ya pun piperungakin ki anakin ni pahinta kateitei Menna na kurutamei te sa kurutamei. Me poia, katautau yon pon pain ke tain takateitei. Suwakin ke kotakin te mai senimani bukin pon onupai. Suwakin te makuri. Suwakin pakapai ibukin te makuri e san karawaki. O suwakin pitakin te makuri. O buhakia taan karawa takateitei. Harasi mayo e pon kaina kiroya insinian takataupo e kapon rangin natatai. On men ni makuri ipukini kataupo nakakini katete inako. Engen kyo koyangwam katete ya warereke kia pupura ipukini karikirake erangini kakawaki pata kataupo ay esiroi o erangini kuongana ipukini kaisakan. Kasakin am katete. Ipukini teka natatay roi yon kataupo nte katete kiperong akin tapira o reta kimerapota kini makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o beperong ay tamerua puningay apusiroin ke montain santa katete.

Nako ni mira customer, ukaina nu amta fa ipukin am data ki memosu. Roron, ki kapunga na kin de pa in data kin de ya o ka ukakin tayen website me links. Eng wo da phone ni boki kon ka bibite ko ipukin kare ki akin am data men kapunga na na men pesa account. E pesi, ka uka am mpesa. Nakon tata pam told, orinia arokotangiria. O kametua am popay, men nuri akin nam mpesa pin. Kapua ki nam tata ntata yaro ko kaina no yarang ni paisi etabe o meni menu roi. Kwa ki kuwa ni kawara te stoa ibu ki nkari kia ki nam tata. Ti metuwa ndeta ki merikili ke mnako. Oko na konam ti metuwa ni feni kukurei ni kapunga na ante service eya ki kakua kari kia ki nam tata me yei. Ibu ki nipanini nrongorongona o taripunira yon the line eya ki kapua kia tuwa na akia akia. Ki uwa akia uwa kereita ki onna na Facebook page Waterform. Mpesa tisapuwa kiko ni kapipitia amba kuri. He drinks, he smokes, he cuts, he swears, tells.

Hawa iga iya mukatan watari ya tangira kina kwe yon meuri FM 89.9 ibukin kan wan nungram de tepakan daya yo. Na mwana mwang ram mukatan watan katikiro ayari ya tangira kina kwa. Panara ni katikiro ayiko tamera sipura korang tangira kiroura ta muera tepeo. Nkai iya koro onopui me suwa mdiriki ntepo ngei wapui me wawan tepetempa. Sikaitau na kono nguyen te meau o sinara ni meria. Ibukin kororoin te tangira ayos men maisin namdiriki mea kakapayakim. Happy birthday tamera mea sibura o sirang tangiriku. Ampeu pon nanapeu kiripes are te meuri te roi o te tapomua. O takatanwata yanako meiroura ngaira nasim. Mesipum on ronaki mesinara. Mesipu yanasira arepon mo min nanom anira kais. O tekunaria tangiraki. Ana muandiriki keisite tamuera pa irian takatanwatan katikiroa yeyo.

tayo, kailis na ko'y may sinara. Digi, aga kamasa ni Gitanira. Noran na miyakul, na mi tararua. Ay muarara di gami tanira. Are sakunan na mekin na, nanon sukumira di gila. Kabarayara ko rin.

and Visa Agent na ko imi business yon sa tarawa on top of iya yana network for the phone kam na meuri ko kay nanu an kare kare kam kare kam ani dari kin pain na sto gana ko riki pa and Visa Agent ko konan po kia customer ipo kin na yakari ne mane po mane inta tayari kay nanu iya ina nan nam community yane mai kam ne o ina konan de kam kare kam ani nan tayani kare ne mane o po mane ake ko parwaya na ko nam customer sina ka tawro te training ya kia pona on tawro ni po ke ko ipo kin kapira nam kare kira kia yo pa na kia am ka nga nga kia am daro me ye kataya po kia rapota nome tapa ane aja kate mane kari yona na ke kapunga na ra katan te mane ku kin pepeirian ke kama kina na yamane ne kapunga na aja tari pon kana ko tauroi pa ku kanti ki paten paisa agent a tari pon ni ara nampa aja ke pona e wowa a ke wowa ke tari pon na ko ni suwa te nuwa tawana a wa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa kia kia wanuan mewa ipukin pokam dan paisa desa kapepetia makuri inanon mewa.

Makoimi ya customer, ukaina nua mtaata ipuki na mdeita ki meamusu. Roron, kikapunga na akin tipa yung data kintea o kaukakin tayin website na links. E ngu da form ni po kiko nikapipite ko ipukin karike akin na mtaata men kapunga na na mpesa account. E pesi, kauka am mpesa, nakon tata panthold, orinia arukotangiria. O kametua am popay, menuri akin na mpesa pin. Kapuwa ki na mtaata ntita ya ruko kaina no ya rangi pa isi, etabi o meni menu roi. Kwa kikuwa ni kawarate stoa ipu kinkarikia ki na mtaata. Timetua ndeita ki merikili ke mnako. Oku na kona timetua nipen kukure ini kapunga na ante service eya ki kakua karikia ki na mtaata me yei. Ipu kin panini nongorongona o taripuunira yon the line, eya ki kapuwa ke atuwa na akia akia, ke uowa akia uowa, ke reita ki onna na Facebook page Waterform. Mpesa tesapuwa kikuwa nikapipitia amba kure.

titakataka po na may rangkay on titayan haroko. Titakataka po na kaupay rangkay on titayan haroko. Makurian roy o karawan roy titakataka o ay nakunanti na ito at may roy rura o titiro na bay. Nakuya ta ni kasi ni penyo ang Christmas ta pweran o tiray na kam na penin ni Melvi. Ayo panan na mi kampana e KCPL ni kota kay nanwan na mi puto ka na kun makurian na mi takataka na kun suwa me kay ni pere. Ibukin makurian tipin pena ta merwa o ni kunane pen nga wana e ta merwa. Ibukin ka warigen mongurunguna o yesan ka na kwati sample KCPL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. Oi muinte kukune o yeite pehanuto ke oiran arapin are snacks port to make Christmas. Epo naki roi rei bukin te yokin pai pai akunia ki pai ia isu ate percent te FFA ke te free fatty acid inanun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA bon free fatty acid. Owa yu ari ekonan rota arun an export KCDL nsuan te makete o inaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent mainano. O dira bukina pa erikia yo. Erikia yo men oiran tipin ayaki rukun taina pa yame kai ke e kaura. Erikina pa yo men tipin are eran siku nimean narun penin tapo eran me te raina. Ibukina mi rongorongo kain Christmas me tapo eran o te raina. O oiran tipin men naratapo nika men stakataka i Christmas epunaki rukun te roirei. O ipaka yan kay ni Pere ipukin te yoki ni Pai yon oiran tepen. Mente ka nga nga yu o inakunan rota kya mi kampana KCDL ntaraki nante makit nti on nape. Nga yan horopay oiran tepen ipunna kiroire na konti yoki ni Pai yon oiran tepen alipun nga yaroi oini kaupaira awararita neu ete kasinipin. Nga yaripun nes. O eriyay, pasin hanga te bubwa te pesen tara po toka ni katoka kasinian pen ay kay. Te kaura ke te ame kay pun pen ay ka amengori ay ka arapa ke isipring yan pen o ni kaista karoy arapin. Nakuroy ni oroy rin naratakataka ina mga kwas na kuwa uiran narapin na istafi o ay nakuha katangiran narakaropay may yapen sinanipo. Kiripes Coconut Development Limited. Kini kinakin narana at KCDL.

Coast Planning Division ke the CPD mente bota ki makuri buki ni makuri an garikira ke o kati metuan kora kora e kina kina rana ete mise ku yangu am kati te e ko ko kai ne no irongo rongo e ka aha ko wa ki buki ni poni kati te imain moana nam kati te e te bota ki makuri buki ni beberongan poni kati te ke the CPD e mina ikai ibuki ni poham era ka yon na puiteririki o te bota ki makuri e e asa ni karo tapena erangi ni kahawa ki Ibukin po tukan katiyakin katitay. Men katawrawakin ki korawakin na yamakuri yon kataupo. Ibuki an po takin makuri tataw tehanako. Kampana po takin tehawa. Communities. Aro opon rapatan makuri sinan kun tataw teha. Ara makuri eskaroy apon peperungakin ki anakin pa yung takatitay. Men na nakurutamay te sakurutamay. Me po ya katawtaw yon pon pa yung ki tayin takatitay. Suwakin ki kotakin te may sinimani ibukin pon ono pay. Suwakin te makuri. Suwakin pakapay ibukin te makuri. Esan karawaki o suwakin pitakin te makuri. O buhakia tan karawa takatitay. Ara si mayo epon kaina kiloya insinyan takataupo ay kapundangin natatay. O ni men ni makuri ipukin kataupo nakakin katitay nako. Ingayin kiko yangam katitay awarereke kia buhura ipukin karikirake. Erangin kakawa kipata kataupo ay esroy o erangin buongan ipukin kaisakan. Kasakin ang katitay. Ipukin tekan natatay roy yon kataupo ang takatitay kiperong akin tapira. O reta ki mera po ta ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD. Esin pon pai o beperong ayta merua. Puningaya pusiroin ke montain san takatitay.

Mta inga ya iponsi wapi imewa riki jimeni simianka ya nangpuan imewa. Kia ikukure ini kosa. Nimewa kia nikakwis nte pakantaya iyo puno wawa. Tawanan na tauroi. Nde isiko ye inte. Imi nakon ke ongram nam rongorongon kiripes ke nipon roi nimewa. Ke na tauroi kanin mon de isiko me ammon nimewa kia am kau wawa. Imi nongram nam rongorongon imetang nipon onawa ke. Imi nono wari kakis na tauruan kan nini wakina kan wanda ra kawo wanda mea wakin di ntipakan daya yo. Niponi suwa sa tauruan kan nini wakina kan wanda ra metin nono program. Kupuna kia tangira kina koye yon mea uri FM 89.9. Kupan di mea tuan nongong ra, kia ukaan teringan kai pa kupan ipen karoi nako sipangam. Kia tapi mnyani mea ngam kia men nam tabaroka roana yei yon mea uri FM 89.9. Kia imaan titairiki. Na di mea tuan reisiko. Ga kana ko iki tepe kora kan wan ngoram ni garo ko poni mewa na manga tauro indi tongram men tiru ni kari kero ngoram men panan kiri pes.

Kuna meori, ai kai rongorongo tukin nongora ma kia sani kata brava ki menna na tuhuni kari ki rongorongo pana hani kiri bes. Rongorongo na pen mayu, rongorongo na tepe ki, a rongorongo na pen na nabe, a kena vareka kina koim, i ronga ye rina ta, tiri pe te as. Esa te rapote de pesos, health fund, de PEF nanganako te mais ai awa te milion te tara te manin Amerika, pana poka na kani kiri bes. Eta po te pota ki nakawa kau pai te meitari ki te mfu, pa te poka te mani ayu, Are pun puakan perungan atau raruan merawani kiri pes, awalnya anapun mepion apa ia itu nasi kiri pes. Tepuakayu arere ke imin naya makuri gora gora kain tepuota kena kawa me kiri pes ke TM4 atau anda pegau men TPEF. Engin nanya tepuak me tegari kira ke yo ena perungan di nanon te Live and Learn International. Kari kira ke anda pegau ia insinia di nanon anda pegau wai kapo men teri kira ke. Poneng ayah na poto niyang ayah pong insinian diri dike ayo huwa tang awa pima onowa. Eko atake mente po ta kini makuri po kini makuri ane karikira ki wakati ime toane kora kora. Pate puka meru ena waki na konte ka pong o te kanime pong. E wapu ime awa na konu wapu ime nime woyei pong inte na makaina ayo. Engen nani wa puka meru anna ye pong insinian diri dike ayo. Ay pong taka wawa ntai ni karawakin diri dike ayo. Ike ena waki naki inte mere ni busiporo ipairiki. Awari ayo, epo ni kota aru ni kakawakin tapeya insinia. Oka mea wana kapupea ni merin taari eri karawaki yon shiamen, saina, menu wapi mea wawa noa kasana kon tepime tenua sepe tempa wawa tenga wapi mea onowa, poni ngaya kanuantianga reire ya reira ki iroi ya noa pista tepotaki nakawa aka upaira mei merawa. Eko otaki men tepotaki nakawa patianga reire yei, enarangi ni buopua ki ipukini katikirakia ntaka kawia tena sinikiripes, yon kapupea ni. Kami iwan no tararuaki ni meri ni kaupaira mei taari, narun te shrimp, te rapono, te oista wai te manai. Inge nanyo ira kintianga reire ye yu iroi anu apisa te pota ke nakawa yu, ike na konaan te ime toa anganakira merikira me arakarike sans pa ene te ime toa inanun rooro meroro. Wandeita nunguraan rogorongon apen te petepeke. Amen no me taake te ime toa ni kuneakira pataya imi ni perakin te pos, ntai ni puakan taari ni makorun paapone ukin, At East New Britain, ni pagkantain te konopong. Ane pun te kawawa ni kapwa ni paitari ni te makuro ane inanon wawa te na makaina. Emete te menna arua menna kamea waki imi indikin te kapwa ni paitari. E tako te kamanda ni Braceman East New Britain ay Amanda Cates na kon Pacific Waves pati po saan ye kita na Kokopo Beach ni kaya the Duke of York Island te konopong nge eperaki na pe nawai kapopura. Te po saan ne po si kariya ka kinu wo siya vani men aameta. Me po nte ngau ni me menna kia tokan te tai ane. Ya ki si yon raki kaina me e pora una pen te tai erangi ni puaka yei. O e ponno kone pe te kauri ni main e mananga te po saan. Iste tako meni Prime Minister mei tuonga e Dr. Viviami Latu. Ntako paaria ita aponako nroko yei taia ni kauri ni pukin tawan kanuan poong. Na ki taraki pa erangi ni wariri ke te kawa. Eri posin na Highland Business pa ane adekin na Dr. Latu, ni kaupan te bowi at the Pacific Meteorological Council ke aya bowi apen te pete peke ipukin tawan kanuan pong. E tako pa kakawakin kanuan pong, opipitakin kanuan pong, eri ay nakitaraki, men te pa ini makuri ari e kosa na kwa ki meyei, me enarang ini pong anang kana te rungurungu ari isu na kwa ane, ngana ome ta awo ta royei, o ni makuri na pe nakon tawan kanuan pong. Eta koriki pa aria inna gitara kitapo aika asonako pa emete poka karukuan taia ni kauring na koia ipukin tawan kanuan pong. Paisa na kova na kuam ni kairu ropa aria ini kongwa ki apena taia ni meruoro oka mete pa yon watakira kente iamo ipukin tisena kente merawa isena ni kunte Commonwealth of the Northern Marianas kete CNMI ipukin karavani eitikeniken ipukin nanaki ni kaupai meikapini merawa. Eta kukova na low leon kuela lupa eponi katuka ki kuam ta inte meroro meka metepa yaki akaravaki na kon CNMI. Eta ku leon kuela lupa aria ini kongwa ki apena nka ipontia pe wakan mete CNMI o yan tuan Amerika au aria ini kaidaki ke ni kongwa ki rongorongon te karikitaki yon te keni keni ikapini meravane ke te Pacific Mineral Lease Sale ke te PACM wowa. Onde ikan nungraam rongrongon na penno nabe. Enakon wawa te milion na ometa ke aasa ni kauringaki, pa ariai ni kiitana yetapu yon sapen, kai etapien kai tiangi puaka, ete taifun, tushen, nureitape wama koron tepeane.
Etako te pōtake ni kanako pana ante pe an e te NHK. Pa iri po sinak pa ye women nome tai ka me te awa men apu a men kora kora ntiangi pua ka ane. Iri po sinak na pe pa ye ya men na ke apu ante makoro e te Kanakawa Prefecture. Etako na kawring te pōtake ipo kentawan kanwan pōngi sa pen pa anarota ke mea wia o meta. Meni kawring ta te ua asa ni mga kawari re ke a kora kora ntiangi pua ka ane. O esan ti bosena ki paha mai sin kai o ameta yon Yemen, a ki apiri nako me ia peia, nke eta pentiki da ke te pupua kai merena ia, Houthis. Tera patani ka kaitara are putoka ki iron Iran, o te tau teakan Yemen, are e putoka ki iron Saudi Arabia. Angina tani piri nako a kai e tepe a warete ki are ie ia ite tapo ni ka meno meno ipu ki iau tu, a ki akani ka meno Yemen te pupua ka Djibouti. Esa Houthis, ndakara kana kon kai tapo a ki esan tau, On sana pen tau I tapo a ke emenan kwai inanun pein te tau teha ni Yemen o Saudi Arabia ni makurun tepe ani are wakani me te merawa e pa ha men tap straight. Eri po sana ki nga ipa e pura pura a yaka paka bom anamani ki pe ni puaka Saudi Arabia ni tapo a ke mga tau I nga I Houthis. O Houthis e te imetu anabe ni kakipe yana mi saira a wana trons ni takete ni tapo I kakakawa ki on Saudi Arabia ni kotaki Meta apu ni karoa pa nte pe ani. Eka kua waki pa yei piri raken po nte pa ndio nabe ni mga te iraken te pua kayu. Kora pa ipukin nong rama wakane mua tukin nam rongorongo aki asari kini katavura waki men anaru ni karike rongorongo panani kiribes.

Mene mi nungram na na kong ura ra sponsa. Dara ni mea wa ken kaak pasan te ntipakan tayo yu a ya karakoy dan naratay. Hai pun si wapwi mea isu wari kiti menis meang kai. Hai nang po na uwa uringa ni po na uwa naratay res na. Mga musra ay kanwa nara ramuan ni mea wa ken te ntipakan tayo yu ibu kini mga reitan nungram na namrong rongon. Ni metang ke men terun karikir wono men panan kiribas. Na tauro ay dikini busmai rokon daran terapon. Ya wa yu am tapon ka tikiro ayer te metuan na ke apona ke tauro ni busmai ro konnam tarapon men si orian nara namban tarapon isu ni mawa ke tapro wo wa wo isu ni mawa ya na kone pe panam ka tikiro ay na ko ya kan mi ngam na ko ya kain kain nam tapro rom amusu ori ki am kurak ke kwa kwara no na ko taru ano ko ma ya gende de ndo kan ta ya yo

0: แม่นมีนอรามนุกนำเดตกรานันรัตยิงกายเตปีเมวอร์ไอติมินิสมีนนอวะเกสนังตาวรอยนัวกินาราคาววันนักนาราอรันิเมวาเกกิตบุกินเดตคาววันราอุนตบกันตายอยู่นักอิมเกอริยาคิดเกนักนำกติกรอยกีปนามกติกรอยนรามวันราอุนเดเดนิเมวาเกวายองกันเนี่ยคาววันนักนำนิเมวาเกะอีกุกุเรนเตปการะกีอรันนาราสปอนเซke tapo atake ni makuri bugin deswa ke the Ministry of Justice ke nikinakin darana the MOJ ngayang kanare ya mga maninawan pautoka na konara kawawan ni miyawa ken din tapakan tayo yun. Sina tauroin ni wakin ako kaya sina kainako atitay na konara kong urara sponsor MOJ ibugin ng urara ay mira ya mga tauroy na ben reisiko yon na ranamban tarapon ni suwa ni mewa kaya taporo wawa way suwa ni mewa na kami gero kanda nga panam katikiroan din tapakan tayo.
1: Kwa tayo mwani po mga narok, ang wapin mga mga sa batang pandirigi kayo, o ay nangyay rahan na nasimis na buta kinimaguri bukin kiswa kiti Ministry of Justice ni kinahakirigin narana eti MOJ.
2: Yan ni, oyeram kaya nang nangaraka ang service ti Moji?
1: Iyang kwe kwe rahani kong kwe tin na memeteroy. Inang koro nakatibuyin ang didi ki ti Moji. Makwata yan na pwede po tagi na makulihan punta na karikipay ti pati eto pa ang kiribes pati yan na nakairiri ti pilistin serin His Excellency Tanis Mamaw.
2: Iya yan nige. Yan si patay yan.
1: Ah, kwa si patay yaki ay bukin ng rongrong. Awayo o intapin ti po tagi na makulih bukin tiswa kiti Ministry of Justice, kiti MOJ. Tawana, kasi na kwan pipan kinakira kiti ID card. Wawa, tawana mo yun po, meti o meri. Tinuwa, kami atata yon inoameta yate ay maugu. Ndita kime ayini, pa anakit yomita e uwaka kinoameta na. Awa, po kayo ameta yon kiripesa kihaki kunan kapuwa yaroyo, pa aki makuri kenda kita o yakari kemani. Nimewa, tararuwa kia taan ketaki, kitami kairaki, au amai siriki.
2: Ah, ngaya, kurang darawa, erang ni mea tata royo yung tapin, di ministry ayo. O yun akangang kani, arun karikian po kara, menal service di moche ay akan.
1: Ibukin kos na kwan piyapan kinakim kiam maiti ka, tuhay kay bahay kakay nanwak. Di pungin ipung, tam name, di passport photo, me ikakawa kiri kiyako pero karapatam ni kawarat yung abis, pako na pun sign na napang kanakwana ang maiti ka. Di kawo ang kani, ibukin tawan win pung meti o meri. Yan tiswa ibukin pung meti o meri. Kep ni mewa o ni mepu yi mewa o waika yu intapin ti opis tayo. Karinakin rono waika es men kuwa wa ibukin pung meri o meti ibukia kaini kiripesa ni kapeni ya. Kwasa na kwan mwin piepa ni pung meti o meri arika ina nuwa kiron te bota no ameta inanam te pung te wana me te wana. Tekati yi piepa ibukin te meri o tekatebe ni meri. Pitakin tiara ngana yei te kokoro mekina akira mera pung ni pung ni irekereke me ta wan mwin te tabitabi o te pung rauri. Takatenu ang kanne ibukin kami atata yon inoametaw inoametam inoametara panaki uruaki. Iyan, yan teswa himeungatabu. Awapenin katanaki inoametaya tepota inoametapa. Aki ana uruaka kanariyay yan teswa liyo. Takawa ang kanne ibukin buwaka yonameta yon kilipesa ki aki kunan kapuwa yaroya pa aki makuri ki elipon sita wa yakarigimani. The Office of Public Legal Service ki OPLS ki te office ibukin te ibubuokin teswa. Ikaroy yangan ibubuokin naroon na ikay. Kami atata yon tiswa kiti legal advice o kahangari kitapiwa ki airikiriki me tiswa. Kung urang nanunikawa ki communities yon tarawa o apamakuro yon inoametaya o ameta o tiswa. O karawan ti statutory declaration ibukiya o ameta. Takani mewa ibukin tararuwa kiya taniketa ki kitaan kairaki. O intapin ti obis tayo pa anatararuwa iya o amenikawa kiniya tanikairaki kitaan kieta ki. Pano nika kinakon ti mewe roi rui dinanun deide mewa ki nikatani yai ibukin ti mewe ni keke yaki. Ibukin namka ni meta tari ki yon na services ki anahan ipupo ki te kota ki ni mapuri ibukin tiswa ki te Ministry of Justice ki te MOJ o kawara ti obis tayo ipairi ki kitaripo nakon nampai kai. Isuwa ni mewa kia tapuro uowa vanua kia tuwano. Isuwa ni mewa kia tapuro uowa vanua akia uowa. Ke isuwa ni mewa kia tapuro uowa vanua akia tenua. Thank you.

Ko ne meori, ai kai rongorongo I pukin nongora, ma ke asa ni kata hurawa ki, men na natu ni kari ke rongorongo panahani ki ribes. Rongorongo ne pen mayo, rongorongo ne tipi tipi ki, a rongorongo ne pen non nate, a ke na vareka ki na hoim, I ronga I eri inata, tiripe a jawas. Esa te rapate de Versus Health Fund, de BEF nanganako te mais ai awa te milion te tara te manin Amerika, pa na poka na kone ki ribes. E tako te pota ki nakawa ka upai te meitari ki te enfu, pa te poka te mani ayo, Are poni puokani pe rungan o tararuani me ravani kiripes. Avare anapuni me piona pe ia I tena sini kiripes. Te puoka iu are ere ke imina ia makuri gora kura kain te pota ki nakava me kiripes ke te enfo o tanda pe kau men te BEF. Enge nanya te puoka me te karikira ke iu ena pe rungaki tina nun te Live and Learn International. Karikira ke enda pe kau ia isinia tina nun da pe kau waika po me te rikira ke. Pone ngai ana potoni yang aya pong insini ante diri kai wo wo tanga wo pi ma no wa e ko ata kemente pota kene ma kuri po kene ma kuri ene kari kira ki wakati me toane kora kora pa te puka me ruena va ki na konte ka pong ata kali me pong e wo pi me wo na kon wo pi me me wo e pong inte na makai na yo enge na ne puka me ruan na ye pong insini ante diri kai yo ai pon ta ka wo wan tai ni kara wa ki ante diri kai yo I ke na va ki na ki inte mere ni bus poro I pai diki Avare ayo e poni kata aroni kakavakin tapeya insinia. Oka mea wana ka popea ni merin taari e rekarawa ki yoan shiamen. Saina, menu wapi mea wawa noa kasuna kon tepi metenua sepe tempa wawa tanga wapi mea onowa. Poni ngai ya kanuan tianga reire ya reira ki iroia noa pisa tepota ki nakawa aoka upaira mei merawa. E kota ki men tepota ki nakawa pa tianga reire yei. E narangi ni popua ki ipuke ni katikira kia ndape kawia tena sinikiripes. Yoan ka popea ni. Kame iwan no tararua ki ni meri ni kaupaira me itaari, narun te shrimp, te rapono, te oista wa I te manai. Inge nanyo ira kinti angareire ye yu, iroi ano apisa te pota ke nakawa yu, ike ena kona an te imetoa anganakira merikira me arakarike sains pa ene te imetoa ina non roro, meroro. Wandeita nungura am rongorongon apen te petepeke. Amen no me ta ke te imetoa ni kunekira pataia imi ni perakin te pos, ntai ni puakantari ni makorun pa apone ukin, E is New Britain ni pagandain te kaunupong. Ane pun te kawawa ni kapwani pa itari ni te makoro ane ina non wawa te namakaina. E meti te menna arua menna kamea waki imi indikin te kapwani pa iane. E tako te kamanda ni Praiseman is New Britain e Amanda Cates na kon Pacific Waves pa te posa ane kita na Kokopo Beach ni kaya te Duke of York Highland te kaunupong nge epera kinape nawa I kapopura. Te posan ne ponsi kari ya kaki ni wosi ya vani men ameta me ponte ngau ni me men na kia to kante tai ani ya kisi yonda ki kai na me e pora una pente tai erang ni puaka yai o e ponna kone pete kauri ni main e mana na te posan Isa ta kome ni Prime Minister me tuonga e Dr. Viviami Latu nta ko pahari ya ita apona ko nroko yai tai ya ni kauri ni pukin ta wan kanuan poong na ki taraki pa erang ni wariri ki te kawa Eri posin na Highland Business pa aane adeakin na Dr. Latu, ni kaupan te bowi at the Pacific Meteorological Council ke aya bowi a pendepetepe ke ipukin tawan kanuan pong. E tako pa kakawakin kanuan pong, opipitakin kanuan pong, eri ay nakitaraki, men te paini makuri are kosa na kwa ki me yei, me enarang ini pong anang kana te rongorongo are iusa na kwa ane, ngana ometa awota roa yei, ane makuri na pe nakon tawan kanuan pong. E takori ki pa aria inna ki tara ki taapo aika aso nako, pa emete puaka karukuan ta yene kauringi nako ia ipukin tawan kanuan poong. O yesa na kova na kuam ni kairuru pa aria ini kongwa ki apena ta yene meruoro oka mete pa yon watakira kente iamo ipukin tisina kente merawa isina ni kunte Commonwealth of the Northern Marianas kete siyene mai ipukin karavani ya itikinikin ipukin nanaki ni kaupai meikapini merawa. Eta kukovana low leon kuela lupa eponi katuka ki kuam ta inte meroro meka mete pai ya ki akaravaki na kon CNMI. Eta ku leon kuela lupa aria ini kwa mwa ki apena nka ipontia pe wakan mete CNMI o yan tuan Amerika au aria ini ka idaki ke ni kwa mwa ki rongorongon te karikitake yon te keni keni ikapini meravane ke te Pacific Mineral Lease Sale ke te PACM wowa. Ondeita nungura am rongorongon na penno nape. E nakon wawa te mirion na ometa ke aasa ni kauringaki, pa aria ini kita na yetapu yon sapen, ngai etapi ngai tiangi puaka, ati typhoon, tushan, nuru itape wama korontia peani.
Eta ko te pota ke nikana ko bana ante te an e te NHK. Pa iri po sina ke pai women no me tai ka me te awamen apu amen kora kora ante ngi pua ka ane. Iri po sina ke na pepa ye ya men na ke apu ante makoro e te Kanakawa Prefecture. Eta kana ka vring te pota ke pukin tawan kanuan po misa pen pa anarota ke me awia ameta. Meni ka vring te pewa asa ne mga kawari re ke a kora kora ante ngi pua ka ane. O esan ti bosena ki paha mai sinka yo ameta yon Yemen, a ke apirina ko meia peia, nke eta pentikira ke te pupua kai merena ia Houthis. Tera patani ka kaitara are puto ka kiron Iran, o te tau teakan Yemen, are e puto ka kiron Saudi Arabia. Angina taani pirina ko a kaya tepea wareire ki are ie ie te tapo ni ka meno meno ipuki yau tu, a ke akani ka meno Yemen te pupua ka atribuiti. Esa Houthis, ndakara kano kong kai tapo a ke santau, Onsa na pen tau I tapo a ke eminan kwai inanun pein te tau teha ni Yemen o Saudi Arabia ni makurun tepe an are wakani me temerawa e pa ha mend up straight. E di po sena kin kai pa e pura pura a ya kapaka bom anawani ki pe ni pua ka Saudi Arabia ni tapo a ke mga tau in kai Houthis. A Houthis e ti me tuana de ni ka ki pe yana mi saira a wana trons ni ta ke te ni tapo I ka kakawa ki on Saudi Arabia ni ko taki Me tapo ni karoa pa ntepe ani. Eka kua waki pa yei piri raken po ntepa antio anape, ni mga tei raken tepua kayo. Kura pa ipikin nong rama wakane mua tukin nam rongorongo, aki asa rikini katavura waki, men anaruune karikirongorongo, panani kiribes.

Wa yo na be to wana te meten na ria tangi rakina kona ka nga ite kana. Maori FM 89.9. Nabusi ko kwa katanga na pe kuna ia sipu. Kuna ia nasiu aika tiawanei. Kuna ia nasiu aika tiawanei me tawerio ni pete. Ba nakatikero ia sipu. Hene inua nang tawaya ni korona na to wana ndiriki. Ana ndiriki ya to wana. Sipu ya sipapungia kina pe. Same dates mengaya, nei kaisirerei tawai. Hoa ipun panahun me aukatikiroi nepe na koia ayakaru, nei tepeieta me ten tawai me yon yetapu apero. Takatikiroi ianaku me iroun tesipu areu me mosi o louisa me yepeuna mou jererik. Kura arapa. Hoa ya kaitaukoriki areu mosi kien rona kira nepennara me ten nana program de montairi kia puriri yu. Wajongan ni kuna merokotangi dia, kuna iya nasim, cawani tabirio ni birthday ke, pahirian na panam katikroi, ni koron na katawanan diki sipom ni inuan nang tawaya ke, me panam depan katikroi na kon tarina ni kaisirei tawaya ke, adia si tapu na anatain pungyaki mangaya, ke me ya panam depan katikroi na koya yakaro ni tepeyeta. Me ten tawai ke yoan ya tapua apero ke au kan tanina pa haponi pe non an roi ne pe ye kanwan ya tairi kayo ke men nei me yoan pe ya ke ya tapua apero

Mtai ngai ai pon si tepi mai suari kiti minis mai ngai ke ai rang po wanua ke uringane pon wanua kona mga taurai nora yakini katanwa ta kia tangira kina koye yon me uri FM 89.9 sina taurai dikin wa kina ko wa yona pe to wanate bu si ari tangira ki ya kha ngai te kana me uri FM 89.9 na mga busi ko katangan kunan merake ape u patakan wa ina mga kamya wa nanon raw wa yo popo wa jos nong ora ye korapa ya karapa ko ken kai ta ko jos se swas ken te me tom rona kiran na metin nanu program wa yo ngane kunam mero katangiria e na kamya wa ina nanon nong ora raw me ne popo wa jos ken te tairi kai yo kunan na pena merake merake ya pe u patakan

amta ingkai apuni purai wanu akes nang taurai nikai na kanuan nara meten nara program ke kuna ke atang rekna koyo yon bauri FM 89.9 ke yo kan neri ero kona pen tokina kanuan nam mawan ka ak posai yo ke sina taurai kan nen kai na to wanara meten nano de atang rekna kona sina kai nei kanuan nara rawan ka ak posai yo ya ka ngai te kan de te meten nano yo ai pon nau katikiroi na kon tempares nana tapo EPC nei mena su poi poi ai ka akatikiroi mei pigini beu aya karpa kori ki nei mena su poi poi ken rona kira nara

Oh, anangan ni kapene nongram nam meten nano ria tangira kina kona ke ya ria rokon tokina kanwan nam meten nano program de ndita irike yo ya ri tari kita pana ni kara para kona kai tau na koim ke rokasan rona inara meten nano program de yon Maori FM 89.9 ke ka ya punisan bo anwa rata ire kona mga tauroi nongra ekni ye yam katano takia tangira kina koi yon Maori FM 89.9 namwan angkan nongram mem katano tari yaki tangira rona kina tianini. Nako iyo ameta nako ekukurei tiwapisi ni kapuomi ke KIC ni pusimai kataupo ke tsenta iyo anka aikainano naroia o anteia ankai. Towana wawo tanga tepi meisua the Black Nissan K Trail. Trail takataupo meinano awa tanga tetara. Taka wawa wawa tanga tepi mea wawa, the white Subaru Forester, taka taupu o meinano, ni mea tanga te tara. Akuna nora ki ka aikai nanatapu KIC compound, na wante makuri. Apusimayaki kataupu o ni moa men taka wapung, tepe tempa wawa, wapui mea wawa tepe tempa. Wawa tanga wapui mea wanawa on toki, ntaka wapung, onowa nukitopa wawa tanga wapime onowa. Haria inikaina kiroai reeta nikataupo ndesina niku nakon chief executive officer ke Kiripes Insurance Cooperation pairiki tarawa. Nkana yei sisiraki nikan nota ke tarapon nakon aranamban tarapon na isuwa ni mewa akia wawa wawa onowa wawa isuwa. Ke ni meri nakon enquire at kic.org.ki. Kamdapa hawa ni meiron de CEO men de KIC. Yo, katanota ni katikiroai ari ya tangira kinakona. Haipu ni panara ni katikiroai ko tamera. Sipura, kurang tangira kiroura, ta muera tepeo, ngai ia koro no pui mei suwa mdiriki ntepongei, wa pui mea uwa ntepe tempa. Sika hitau na konu wea ntemeau o sinara ni imearia, ibukini kororoain te tangira ayosi. Ayosi men maisin na mdiriki mea kakapa iakim. Happy birthday tamera mea sipura o sirang tangiriku. Hampeau pon nana peau kiripes are temeuri, te roi o te tapu mua. Ngaira nasim mea sipum o nro naki mea sinara mea sipuia nasira are pon momin nanom ne irakais. O iri antekuna nikatikiroi are atangiraki anamuan diriki keisite tamuera.

na kwa hiyo anahusu utamena tokta teimone flat. Awasinana itapera ni kuwata flat. Anahusu upuona pesi ntangiria chaka ipes tarata haki. Nasina mesipuna ya anusiran Austeria PC Christmas on tahapunako. Ake kama amena yai. Rona ni makuri intelep inawerewere. Iri kereke nanako me naki ya kina tepu tesina temane tetari me tepu epesin tangiraki ane rechina teimone flat. Sakwasa me tira unano pa ya musirawa me nimerakina rechina tokonopong tepi meruwayu wan tepitempa huo watanga wapi maonawa inawerewere. Ena roko rapatana ni miangana ibikini peu ni mwani ngapungin taka ni mepung wapui meni meawan tepetempa wawa tanga wapui maonawa. Ha ena kaya kirapatana ya pera ni pakantain taka ni mepung ni wapui meni meawan tepetempa wawa tanga wapui maonawa. Ha wane meiro nupuona ha nasina ika tangiria ha usu ha anausu ni kapene. Me idea na tukuna ria tangiraki pa idea ntakatanu watan nanu kawa kia iyo. Apen tiroi me takapai.

0: apa?
1: Si Woga itu tara, aku nak kuri ni kapung anak tipu roin di tata nuka ni pung. Kari kian kaya aku nak kona minta ni si menjau tebuina di tairi kini karuwa jauh nuan tinga pung. Ori esta tuwa na Woga ke di bagi ibu kini kari nakim tipu roin. Di tata hari ke kapung anak ia nape ni tainan jawa awan takarang aina.
0: Ori esta tuwa na Woga ke di bagi ibu kini kari nam tipu roin. Di tata hari ia ke kapung anak ia nape ni tainan jawa awan takarang aina.
2: Yai tainan suan, nakko yai.
0: Kata aras baswa kita nuam. Ori asta tua na tenua noa te papi kana kuwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Ya, ai bila ke kon na ke na seves kuwa da phone ne.
2: Ori nya ba wo da phone. Ya di kon na le peria ana ngai bukim ko ikri kiras.
0: Ya ku pe.
2: Bukim to mem na wo da phone dai na ko. Ya na seves na ron da ko pe. To recharge me. Oh, the secret. Kana kuwa dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yang ko pe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yang mutu, aroram na kaya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagi ng rongorongo.
2: Ninapu ito tayo bukini kanakwan ng rongorongo, ikatotuwa na namakay na.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the boss.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang ang te whip top up.
0: To whip top up, kung namta yung top up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namta mo, ayaw ko mena yay. Ya, hindi pa isi.
1: Ya. Bukan bau aneh ke?
0: Ibukin tiga bau kan? Kawar itu website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon cawap, orang nampan telefon ke? Anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon be?
1: Itu orang kau wapui mewah siapa? Ina non isuah telefon.
2: Kan orang kau? Apa nanti? Nanti orang bincang. Ina non nara sales Vodafone.

spesifiek 12 op, spesifiek 12 op. Tema ton tayo na kunto men rom, men korati. O ay nakangarom, si karinang kay kanon tayo ang darbo ng payoan kiripes men 12 op online. 12 op online, 12 op online, men tapo na kung John Mappe na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayang kay, o na kung te link e www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

0: Rotisserie promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sinalita na wag mo dapo.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. Ataw rin kayo na nani bang word of phone.
1: Kaya rin ako may honor pa hindi akong telepon na rin the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ako.
1: Sige rin,
0: sa pwede ka school, naman word of phone, agay pang mukha ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone na ako, inawala-wala, bigyan na daw, ipay na ako, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, ani ka urungay ko, ano si hango the new super plan?
0: Yani yung narumay yung kusunin tayo super plan. Yakan na ngay kay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yon erik. Ayo na karike, ay wala na kay. Manikapong alam na super plan si nunebuy tatara o kukuray ko. Nunebuy tiki ka pipe tata. Oh, te buy na tanga dimension te te ke de SMS.
1: Ki karike to wanna point to no what the gigabytes and data. Oh, ni me fu pote menisin te te ke de SMS. Si te mu te tara po na ina na mo pi me wa sia wa.
0: Ai ari oria sta to wanna to wanna to wanna the book. Oh, ni te no what the super plan ne ka yana ko. Oh, ye te gen sua aki ko na ka ida ki na ko ye. I bugin te bo royer ka ka wa ke yo. The new super plan.

Ay, pon si tepi mawari kiti minis mang kay kaya nang porway wa. Huling nga ni pon tuway wa na mga tauroy. Ni ko kari ki kanwa ng uram ke ay pon kapinian na pe ang uram. Ham rongrongan kiti bas ke rongrongan na pe mayo tepi tepi kime an na pe. Men teru ni kari ki rongrongan men parani kiti bas. Na tauroy mo andi tong uram me kawuan na kon nam katanwa tari at ang inakinakon ay pukin ng uram te tayri kayo.

na ko ya uson tamena ai eram napua ha uson sinana ruate ripuate teinames ya nonotoa anikunau uson buona ai qaten tengata ya nonotoa antapu age kamamena yai na kon sipuna takaiye teta yon nanareire yon pc na ko ya kai nanamakoro ai e Yotan tewaki ipuareki yonnonotoa. Ho ipon rorona o irikirekena o naki yakina tesibu tesina tetari o temane hai karite eram koten. Sakosa bayasa ni keaka wetiana araunaine tangira kiloureai ni karangainan tepong takawapong Wapui mea wawa ntepetempa, imi ntenua ntio noraki na vireviri. Rapatana ewe nendau na naus nasina aetea roa iteeta iwe ntiroos ipeso. Hawaidia natakunari ya tangiraki. Manewea ara nyesu nkana kurawawata. Hawaidia ntakatanwata nanukawa keyo.

Punya kira apa tadi ya ini ni berakin de bos, entah ni buat kantari ni makoron bapa ni ugin, is New Britain ni buat kantari ni kau nupung. Ane pun teka wawa ni kapu ni pai dari ni makoro ane ina non wawa tena makaina. Ya mete te menna arua menna kamea waki imi indikin teka pwani pai ane. Ya tako teka manda ni Braceman is New Britain, Amanda Cates na kon Pacific Waves, pati po sa ane kita na Kokopo Beach, ni kaya the Duke of York Island, teka ono pong ke epera kina pe nawai ka pobura. Te po sa ane ponsi kari ya kakini wosi ya vani men ameta, me ponte ngau ni me menna kia tokan teta yane. Ya kisi yonda ki kaina me epora una pente tai erangi ni puaka yei. O epon no kone pete kauri ni main e mananga te posaan. Isa ta kome ni Prime Minister me tuonga e Dr. Viviami Latu. Nta ko paari ei taapo nako nroko yei taia ni kauri ni pukin tawan kanuan poong na ki taraki pa erangi ni wariri ki te kawa. Eri posin na Highland Business pa aane te akin na Dr. Latu. Nikaupan tepowi at the Pacific Meteorological Council ke ayapowi apende petipeke ipukin tawan kanuan pong. E takupaka kawakin kanuan pong, opipitakin kanuan pong, eri ay nakitaraki, mente pa ini makuri ari e kose na kuwa kime yei. Me inarang ini pong anang kana tirungurungu ari yusu na kuwa ane, ngana ometa awota roa yei, oni makuri na pe nakon tawan kanuan pong. E takuriki pa ari ay nakitaraki tapo ay ka aso na ku, pa emete po kakarukuan tayo ni kauring na koya ipukin tawan kanuan pong. O yasa na kova na kuam ni kairuro pa adiyay ni kongwa ki apena tayo ni meruro o kamete pa yon watakira kente yamo ipukin tisina kente merawa isina ni kunte Commonwealth of the Northern Marianas kete CNMI ipukin karawan yay tekinikin ipukin na naki ni kaupay may kapini merawa. Eta kukova na low leon kuela lupa yapon katuwa ki kuam ta inte meroro na kamete pa ya ki akarawa ki na kon CNMI. Eta ku leon kuela lupa aria ini ko amwa ki apena nga ipon tia pe wakan mete CNMI o yan tuan Amerika au aria i ni ka iraki ke ni ko amwa ki rongorongon te karikirake yon te keni keni ikapini meravane ki te Pacific Mineral Lease Sale ke te PACM wowa. Onde ikan nungraam rongrongon na penno nape. Enakon wawa te midiyon na ometa ke asa ni kauringaki, pa ariyay ni kita na yetapu yon sa pen, ngay etapi ang kay tiang ipuaka, at the typhoon Tushan, nuroy tapi wama koron te pen. Etako te pota ke ni kanakubanaan te pen ane at the NHK, pa iripo sinak payay wamen na ometa ikamete, awamen apu wamen korakoran tiang ipuaka ane. Eripo sana kinapapa yeya men na kiapuan te makoro at te Kanakawa Prefecture. Eto kanakawring te pota ki pukintawan kanuan pong isapen pa anarota ki mewiya ometa. Meni kawring ta pewa asa ni mga kawarire kia korakoran tengi puakane. O isan tipo sana ki pahamay singkayo ometa yon Yemen a kiapirina ko meya peya nki etapentikida ke te pupuakay merena ya Houthis. Terapata ni kakaitarare puto ka ki iron Iran. Oje tau teakan Yemen, ari epo utoka kiron South Arabia. Angina tani pirina ko akaya tepea wareideki, ari iye yei te tapo ni kameno meno ibuki yau tu, a keakani kameno Yemen te pupuaka attribute. Esa uthis, ndakarakana kon kai tapo a kesan tau, onsana pen tau yi tapo a ke emenan kuai inanun pein te tau teakan Yemen, o South Arabia ni makurun tepea ani, ari wakani metemerawa, Abaha Mandab Strait. Eri posena kinkai pa ekurakura ayakapaka bom anamani kipe nipuaka South Arabia ntapo ake mga tawi nkai Uthis. Uthis eti imetu anabe nikakipe yana misaera awana trons ntakete ni tapo ikakakawa kioan South Arabia niko taki metapo nikoroa pa ntepe ani. Eka kwa waki pa yei pirirakin po ntepa andio anabe nimenga tirakin tepuakayu. Kurapa ipikin nung rama wakane mua tukin nam rongorongo ake asari kinikatawura waki. Men anaru ne karikirongorong panani kiribes.

na ko ya uson tamena eram na pua a uson sinana ribuate te inames yo anonoto a ni kunau uson puna a koten tengata yo anonoto a anta pua ke kama amena yai na kon sipuna te kai ete tai nanareirei yo anipisi na ko ya kain nana makoro yo tan tewaki puariki yo anonotoa waipun rona awa irikirekena hana ki akina tesipu tesina tetari awa temane aya karete eram koten sakosa pa yasani ki aka wetiana raunaini aya tangira kiroura ei nikarangainan tepong aya takawapong wapui mewo wantepetempa imin tenuan jo nora ki na bere bere. Rapatana evenen rau nanaus nasina ae te aroa i teta i wente rosi beso. Oa i diana tepuna rea tangiraki, te tangira ni kuaua meiroun toki kauriata.

Tetakataka pun meorang kai on tetayan roko. Tetakataka pun kau bayrang kai on tetayan roko. Makurian roy o karawan roy tetakataka o enako nanti netuate meo roy roura o titeron pai. Nakoya tani kasi ni penyuan Christmas ta pueran o tirayna kam na penin meori. Ayo panan na mikan pana e KCVL. Nikota kai nanuan na mipotoka. Nakun makurian na mitakataka nakon suwa. Mekai ni peire. Ibukin makurian tipin pena tameroa. O nikunane pena nga wana e tameroa. Ibukin gawariken bongurunguna o esan kana kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pekanuto. O imuin te kukune o yei te pekanuto ke oiran arapin are snack sports may Christmas. Epo naki roi rei bukin te yoki ni pai pa yakumia ki pa yei suwa te percent te FFA ke te free fatty acid. Ina nun oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA pon free fatty acid. Awa yu ari ekonan rota arunga na export KCDL. Nsuan te markete o inaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa te nua te percent mainano. O tira bukina pa erikia yu. Erikia yu men oiran tipen ayaki rukun taina pa yame khai ke ekaura. Eriki na pia yu men tipen are erang siku ni mea narun penin taku eran na teraina. Ipukina mirungurungu khaen Christmas me taku eran o teraina o oiran tipen men naratapu nika mean stakataka I Christmas epunaki rukun te roirei. O epaka yan kai ni pere ipukin te yoki ni pai yon oiran tipen. Mente ka nganga yu oina konan rota kia mi kampana KCDL ntaraki nante maakit inti on nape. Nka yan horopai oiran tipen epuna ki roirei na konti yoki ni pai yon oiran tipen aripun ngai roi oini kaupaira awara reitan meau teka sinipen. Ngai aripun nes. O eriei, pasin hanga te pupua te pesen tara poutoka, ni katoka ka senean pen aikai. Te kaura ke te amekai, pon pen aika amengori, aika arapa ke esipring yan pen, o ni kaisaka roi arapen. Nako roi no roi roi nara takataka, ena menga kua sinakua, oiran nara pen na istaki, o ena kua katangira nara karopai, me yapen sinamiko. Kiripes Coconut Development Limited. Kinakin narana at KCDL.

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki makuri buki ni makuri an karikira ke okati metuan kora kora. Aki na ki narana ete mise. Kuyangu am katete ya po. Kokaina no irongo rongo aika aka kwa waki buki ni poni katete imain muanan nam katete. Eng, te bota ki ni makuri buki ni peperungan poni katete ke the CPD. Emena ikai ibukin poham. Era kayuan na puiteririki o te pota kini makuri ei, eesa ni karo tapena erangi ni kakawaki, ibukin po tokaan katiaki ni kateitei. Men kataurawakin ki karawakin na ya makuri yoan ni kataupo, ibukian pota kini makuri te tau tehanako, kampana, pota kini te kawa, communities, aro o pun rapatan makuri sinan kun te tau teha. Ara makuri eskaroi o pun peperu ngakin ki anakin ni pahinta katiitei, men na nakurutamei te sakurutamei. Me poya, katautau yon pun pain ki tain te katiitei, suwakin ki kotakin te mai sinimani bukin pun onupai, suwakin te makuri, suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki o suwakin pitakin te makuri, o buhakia tan karawa te katiitei. Ara si mayo e pun kaina kiroya insinian te kataupo ay kapun rangin natatai, on men ni makuri ipukin kataupo nakakin katiitei nako. Engen kyo koyangam katiitei ya warereke kia buhura ipukin karikirake, erang ni kakawa ki pata kataupo ay esiroi o erang ni kuongan ipukin kaisakan. Kasakin am katiitei. Ipukin te kanatatai roi yon kataupo te katiitei ki perong akin tapira, o reita ki meara pota ki ni makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD. Esin pon pai o peperong ayata merua pon ngaya pusiroin ke montain san takati.

Katanwatan na kuya tapotan na ito. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipupura itipo takin makuri, ipukin makurian karikidake, o katina tuan kura-kura nikawang kami, payasan kapata kirong te cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na natipina tuan ang suun, tenilikiyayo. Teswa yu, ikatiyag ipukin kami atatakin ikay ka akainan wakit, narun tuan apun, arun po kung nakangan karikete kariyaya, ipukin te makurin katete, wawa te pakamane ipukin kariyakan am katete, tenua arun suwan am katete, te kawa, te kasuwa ipukin na kiran na nun suwan te katete. Tiyonuwa na makainan ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay yakorawa kimain makulian suwan te katete ya po o iraki ni kanuan te swayo. Te Kongura na kuya te potan nami te kairaki iron na nasim te mise man nararapata a quality control and inspection division. Inamenda in te Kongura o nasim te quality control and inspection division ana makuri me tahan na pepe kampana ni katete tahan ni makuria ta katete tahan kurutami Anoame ta te tautega o tape wariki ni ka parapara ta kaini pehire yu o po tuhan ta kakatau roi pae nei rasuan ta kateite. Imae ka rawagin ta kateite o ina pundia iti pota noame ta kia poraki a kia na kateite pa na tare pa ye i kainan wakin ta kariaya yu an wakinan a kia kateite. Kine pepa ena ta ki roye te pota noame ta pa ye ki kona an waki ta kateite na kian ta kariaya. Ipukin nungurungun ta kongura yu o ana pundia nisi pa waki na nan official Facebook page mise o iti mise websites on tapi wari kita pun kongura. Ibukin dongorongon apa ni norita kime anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

kuna bauri di giri besa kwa usma kake di mede di nam di rio no ngora te tameruan te ngavungin nam ponga yo takatene pong wapui meten wan te betemba wo tanga wapui mono wo yon meuri FM 89.9. Saroni kori kipo nga yang fang sos na tauroa indo ane ko ni karo kwa po nuko wan te tawano ke au te yare te mga tauroa indi mga mede di ke na tauroa indo ane ko yo ni bauri FM 89.9 tirana kono ante te ngapunga yu meikan au ka antani ngang kaipa wapu ni pe nus ke nusin nusin imintan te ngapunga yu ke nipun nusin karo ina ko te spam ke te ima ni mga ruko ni peom ke te peom deirei ke peom makuri ke ngoy te tisa makuri indi maan ruko ni peom ke au ka antani ngang kaipa wapu ni pe nusin karo ina ko te spam tapio wa ke maan nipun namtai na tauroin ganin reisiko amtain kai apuni teraroyo no wakena tauroin ka kana ko irki tapi kora kanwan no ram mai kana kanwa kunan nangani ko te merurung ge me nam tabar ko ro na ye ke te meruan te tinga pung ayo ke garo ko pon no wa bara bolin garo ko poni suan te tinga pung ayo na mga tauroin reisiko me mawan ka kus ke te tri me wa ke na ko im ge ro kan nga panam ge tiroi yo an no ri fm 89.9 ko wasna garapa mo to we begin te me tuan te te me o te me ru ha yo kituki na ngari ran te pong to wan me to wan ke ka ya mga kunan ni ni ka usira ke pa sinariki pa kan te tinga pung e te me ro yo sina ko ta na ru ran te pon pon ko ina ke ni kunara ra to karana kunara ran na ro ko ta na ra ni pon pon ara kai ta uno kan no swaran tinga pung ayo

0: nang kan ni to korana may ro wiya kan te pon nano ke kuaye may temosino nous ke akara ko iran nara ta inte nga po ngayo tepi me to wanaro ay diminis minis wa ke sina tauroin wa kina kanon nara rawan kakpos me te tini me wa ken te inte nga po ngayo na koim gero kan nga panam katikiroi yon me uri FM 89.9 sina tauroin wa kina ko ke kanon nara ra ni me wa ke sina tapakara ke moran nara sponsor kente te nga po ngayo tapo ta kini makuri bukin makurian karikira ke kate me toa ni korakora ke te Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke mise ngayang kanyari pero nga ano po to kano kon nam mawani ka kapusinti te nga po ngayo kani mauri FM 89.9 ke ni mawani ka mawakin ka kapus ke gwero kwa tauroy ke au kandere ngai kwa wapuni pe ni ngai ngana nom na kon nam ni na wa ken program te tinga pon ngai ok sina tauroi na ngata tai na kon na kong ra response ibu kin ngram imina ya tauroi na pang kan nin reisi ko ke ni busma ro kon nam tare bon yo na ra nam bon tare bon isu ni ma wa ke ta por wa wa isu ni ma
1: Engineering Day.
2: Ya, sa tayong ano yung
3: Mise Engineering Day. Mise Engineering Day. Mise Engineering Day. Every time nora, yakapuwa kita na kwan nam niya wagen to wika yo irong to pota kini makuri ibuki ni makuri yan karikirake kati betuan kora kora kaya the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy.
2: Puga meruan ayapong insinyo irong the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy puntepong erang ini kahawaki may puwakon na napong to pota kini makuri ayo. The Bodak in Makuria, yo, Ponimewa, Anna Department, I get a Makurina, Naran, the Corporate Support Department, Architecture and Building Engineering Department, Energy Planning Department, Civil Engineering Department, or the Water and Sanitation Engineering Department.
4: The Corporate Support Department, Ekaina Kiro Yarapata K units, Ikai. The Administration, the Registry, the Accounts, the Research and Development Unit, the Project Planning Unit, away the Information and Communication Technology Unit. Units ay kay akyari gipataan po ito ka inanong tayo na yamaguri insinya. Terapata ay the Architecture and Building Engineering Department kung terapata ay akay na kiroya insinya ay kamata yon rakakaw yon tukuro tamne kiti design, takataw po Costing Planning, Quality Control Inspection Division, kitaan suwo haron tameruan takatitay, pwena rin anon roites wan katitay, away the Building and Maintenance Division, are kaya na kiroya insinya ay kataan katitay. Terapata ay the Energy Planning Department,
2: ay kaya na kiroya insinya ay kakabaya kipanay ratakay ni Baire iyan the Energy Act. Yay insinia mente electrical units epon tansua a mispa anakapira kia mwaya ntiaro ekuna men roi yay insinia mente renewable energy units ayana sua am solar system nkana korakorana men ninewa te kilowatts nuerake pa anaria inira takai nipeire yam the renewable regulation mbrona kime insinia mente petroleum units nsua am tapanipa pakona meno mente haha.
4: The Water and Sanitation Engineering Department
2: ekaina kiroya insinia akiawa kina kenikaira arunte makuri yondararwan nenran o tapunran o karwan roi teran ronak mete kaina kusinani ku emen roi nikapta kiripes
4: awai the Civil Engineering Department punterapata are kaina kiroya insinia nape aikara gini pakua korunte makuri nire kere kena karawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
3: Bukan kini aira bantai ngaira, lakon aika wariran nara cent, aika anate in tepairi gisaka, field in tepung wapi mewa nakon wapi meni mewa nte detemba, wawa tenga wapi mawa nawa.
2: Ina jiswango, kina yang kai amin sinia. Eka di metua ni yangu onda kibe mesua kina, anakataratara ibugin tepaki ni mengaroi, menom roi, awai terunipaim, ni merungim, o kukurein, ngkai, on tai, in the future.
1: Ay, redikin na ane, kwa tayo ba tira? Nana rapata nga dikina kaya kete meto nukina atin kaya te STWSP, TSTSP, te poidia, te koitivo, te strip. Maya po ni insinya na kita na puri yay.
3: Siapa nang tau ngulia yo? Tau, na sakas po ang tasa ka fiyo, ke tegara ni poskoro, iba yun.
1: Ah,
5: the review, eh? Kurang nyawa, itu nora. Oh, itu kinanam. Oh, itu the call, the BUP, PVU, cages. Ngaya po ninsini ane petani makuri yai. Ay kami nangka yam tepota kini makuri yai yo. Oh, ni kuta kine pe, meterapata ni kateitei, kaya na contractors, aki amakuri mengai. Ya pun nak ini kami tak konvan tepunga, ya pun nak suangko. Pangai yang apa ni pernah ni pernah kosi ayah service nak koye tepota nama tak. Oh, apa ni miss ni pernah kepoi rawa. Hai, sana kon nora kanwan wana.

0: di Taekwondo Warrior di Yandana Yon Zeru. Alcuni di noi hanno lavorato.
1: Ha ya karaba kona pe ni param gati kiro ai chere ki ken ti tinga pung ai yon dona kira nara ni ma wa ken ka kos ya ri tar ki te banan ka kati kiro ai na koi mai kan ne ke na ti kiro ai ne pe karawan te e kai tara kin na kos pa am te tinga pung ai yo ke yon ni ma uri fm 89.9 men nam ta bro ko ro na mai ai chere ki ya ri tar ki param ka kati kiro ai na koi ya a na kon na mu ni ma ne ke kwa ri kwa san mani de ara nan te tinga pung ai yo ke na nam kati kiro ai panam gatikiroi na koi am kurakia tiki aipona musu yon na beke te yon biru au kandani na ba puni pe ne pe nongo ni kukurai ne pe nongo rai yon meuri fm 89.9 nara nara wan ka pusin te nga pungai sina tauroi dikin busmai ro kondana tare pon na ke imina.

Ibukin ng rama, mtaing ka yapan itirara isu ake, au kanta ni ka pa, yapan ipan pakapakar ng anak ko amku ka ibukin na ya, kay nga pong kani batam. Tawra di kinibus mahiro kong tarantara po na kay Mina, na koy mgeiro kong, kwan na nga parama at giro hindi, ti nga pong ayo yon, Mauri FM 89.9.

Ipon te metu ana pen yai te tema maragen ndoro kon nara tarapon te nte nga pong ayo. Na ngari kita pewa te tayin bus mairu kon dana tarapon ang kana ipon te metu ana pen yai te te te ire men ndoro kon nara tarapon ang mga tauro ina pen koka kanwan nung ram na na kong ra response ke bisente te nga pong ayo.

0: 생일 주니어링데이.
1: 야, 사탕하면 예쁜 인생이야.
2: 미세 엔지니어링 데이. 미세 엔지니어링 데이. 미세 엔지니어링 데이. 에브탄 노라. 야, 하부하기 타나꾸안 남니베아와겐 뜨위기야요. 이런 뜨꼬타기니 마쿠리. 이부기니 마쿠리안 베리기라기. 아카테이베토안 코라코라. 케이스 미니스트리 오브 인프라스트럭처 앤 서스테이너블 에너지.
1: 부가메루암 아예봉 인세니아이론 데 미니스트리 오브 인프라스트럭처 앤 서스테이너블 에너지. 본뜨봉 에랑이니 카가와기. 메이포혼 나나뽕 뜨꼬타기니 마쿠리 아요. The Bodagin Maguria Yo, Ponimewa Anna Department, Aga Emakurina, Naron the Corporate Support Department, Architectural and Building Engineering Department, Energy Planning Department, Civil Engineering Department, or the Water and Sanitation Engineering Department.
3: The Corporate Support Department, Ekaina Kiroya Rapatake Unit Saikai. The Administration, the Registry, the Accounts, the Research and Development Unit, the Project Planning Unit, away the Information and Communication Technology Unit. Unit sa ikay, akyari kipataan po ito ka inanantay na yamaguri insinya. Terapata ay the Architectural and Building Engineering Department kung terapata ay akay na kiroya insinya. Ay kamata yon rapakaw yon tokoro tamnei kiti design, takataw po, costing planning, quality control inspection division, kitaan suwo haron tameruan takatitay, kaya na rin anong roites wan katitay, away the building and maintenance division, ari kaya na kiroya insinya ay kataan katitay. Terapata ay the energy planning department,
1: ya kaya na kiroya insinya ay kakapaya kipanay ratakainipayre iyan the energy act. Yai insinyament electrical units epontansua amispa anakapira kia mwaya ntiaro ekunamen roi yai insinyament renewable energy units ayana sua amsola system nkana korakorana men nimewa te kilowatts nuerake pa anaria ini ira takai ni peire yam the renewable regulation mbrona kime insinyament petroleum units nsua amtaponipa pakona meno mente haha.
3: The Water and Sanitation Engineering Department.
1: Ekaina kiroya insinia akiawa akina kenikaira arunte makuri yondararwan nenran o tapunran o karuan roi teran nrona kimete kaina kusinaniku emen roi nikaputa kiripes.
3: Awai the Civil Engineering Department. Punterapata are kaina kiroya insinia nape aikaragini pakua kwarunte makuri nirekereke nakarawan te kawai te buris te kosway awai te pon.
2: Bukan kita ira bantai ngaira, nak mai kawariran naratin, aika anate in tapai ri kisaka field in tapong wapi mewa nak on wapi meni mewa in tepe tempa, mowa tenga wapi mo no.
1: Nah jiswango, kina yang kai amin senia, aika di metua ni yang o anda kibe mesua kina, anak kataratara ibukin tepaki ni mengaroi, menom roi, awai turun ipain, ni merubungin, kukurein, kai, on tai, in the future.
0: Ay, radikin naan niya po tayo ba tira? Nanarapatan ka rin kaya kita ino to mikinagin kaya te STWSP, te STSP, te Boydia, te Coitivo, te Strip. May iya po ning sinya na kitaan na po riyay.
2: Siya po nang kaumuli eh, no? Ito, na, sakas po ang desa ka fiyot, ke, tigara ni Poskoro, iba yun.
0: Diriyo eh, kurang
1: nga, ito'y doon na nora. Oh, ito'y doon na nora. O ito, the coil, the BUP, PVU, cages. Ngaya po ninsin niya na pa tani makuri ay. Ay kami nang kayaan, tipo taki ni makuri ay yo. O nikuta ki na pa, metirapatan ka day-day, kaya na contractors, aki amakuri mga ngay. Ya po nangin ka kami tako kanuan, tipo nga, ya po naki suwango. Pangaya na po ni pene na pa ni kosi, ay a service na kuya tipo tan mameta. Oh, ay po ni misi na pa ang kiepo irawa. Hai, sana ko Nora kanuan wa.

0: Melody, Mendan Campana, and What a Home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong What a Home? Yain kaya napakan po, What a Phone, amon ti meteroy na rin ti Samsung, at ti yung 6, ni po na ti bubu api meruwew. Ayay rin na anakis, ayay ka po na.
1: Yan, kami po ang mga kive na rin ng Samsung.
0: Payara ka na kive na, akawari ginanom na iyo. Ti yung 7, ay wabubu at ti pi meruwew po ng kay. Apun po na roy, wabubu at ti pi meruwew. Kawaran nan, ti moto yi 14, at ti bubu at ti pi meruwew. ZTE 835, ti bubu at ti pi po ng kay. Kuwara na pinan, tinubi a V70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mapimerwewa. Tinubi a TV80 Max, wabubuwa bimerwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano bimerwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang teka nga nga ang bota phone na niki. Xiaomi Poco, e wabubuwa bimerwewa tatara po na ang kay. E po po kitawa na kung wabubuwa bimerwewa. Tablets ay kata roy na nalpeira ay kata Samsung Tab A9 o yapon po po kitawan ako tinipupuan ni mapi merwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipupuan wapi merwewa o nipo po kitawan ako onipupuan ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirom tinimapi ni present de baka nipo yon na mkawawa ang taripon at de A07. Irarikin na ni ang my phone na the 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

0: bawa narin ni naman na napororoy Vodafone yon de data.
1: Ori ang kay gawana Star 301 o at pogi ibugin ka rin ang napororoy.
0: Napororoy ang tapong ina o at tara to wana de kikapay. Tenu at tara to wana coins o no at kikapay. Aw at tara tenu at kikapay. Minaw at tara to wana de kikapay. O no at tara tenu at kikapay. Wanu at tara o no at kikapay. Always be na to wana tara wanu at kikapay.
2: Imeteroy na korna pa. Korna pa. Kwai ka o. Kwai tu kome wea. Kwai ti tenika. Wonderful.
0: Napororoy din na mga ina. Wapu ito tara o noa anakikapay. Sinipu ito tara tibuy mo anoa anakikapay. O ninipu ito tara tibuy na towana anakikapay.
2: Kumuntaw! Kumuntaw! Kumuntaw mo na pong!
0: Sinipan tunay. Isin ito ng bororoy inatawaki wapu merewa distance si temekapay. O yay sa yansuan ako yay.
2: Yaman!

0: the new super plan. Ayo, ari yo Amerika.
1: Ah, kani ka urungay ko, mati ka what the new super plan?
0: Yani yung, naro may yung kusyon ng dati super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ari yo Amerika.
2: Ayan, kani ka, ay, wala na ka. Nalikapong alam na super plan si nanabuy tatara ako urungay ko. Nanabuy, tagi ka pa, tata. Tebuina tanga diminisyon de tete ki de semes.
1: Ki karike to wana point to no what de ki kabait un data. Oni ne fu pote minisyon de tete ki de SMS. Si te nu de tara pona ina no mo pi me wa tsiava.
0: Ai ari oria sta to wana to wana to wana de book. Ori ne te wari ki super plan ne ka yana ko. Ai ye de gensua aki kona ka ira ki na ko yei. Ipu kin te bo roya ranga kawa ki yo. The new super plan.

Na kwa hiyo anahusu utamena tokta teimoni flat. Hawasinana itapira ni kuota flat. Anahusu upuuna pesi ntangiria takaipes tarataki. Nasina measipuna yo nusiran Austeria PC Christmas o ntapunaku. Rona ni makuri ntelep inaverevere. Irikerekena naku mea naki yakina tepu tesina temani tetari mea tepu epesintangira kiroura neirechina teimone flat. Sakosa metiraunano pa yamusirawa meani merakina rechina ntokonopong tepi meruwaiwa ntepetemba wawa tanga wapi maonowa inaverevere. Enaroku rapatana ni miyangana ipikeni peu ni muani nga hapungin taka ni meapung wapu ime ni meawa ntepetempa uo tanga wapu ime onowa. Ha enakaya kirapatana ya pera ni pakantain taka ni meapung ni wapu ime ni meawa ntepetempa uo tanga wapu ime onowa. Ha ane meiro nupuna ha nasina aika atangiria ha ana usuo nikapene. Ha iyo tekuna aria tangira kipahairia ntakatanuata. Ni ime aria uentiro tario.

na yo e kaindes na koi mi sinara diki ake kamasa ni gitanira doran na mi akoy me mi tararua ay muarara di gami tangira are sakonan na mekin na nanon skumira ligira kabaraya rabure.

titakatakapon meawrang kay on titaya na roko. Titakatakapon kaupayrang kay on titaya na roko. Makurian roy o karawan roy titakataka o inakunan tinetwa tineo roy rora o titiro na pay. Nakuya ta ni kasinipin yon Christmas tapweran o tiray na kamnapin ni meawri. Ayo panan na ni kampana e KCDL ni kota kainanwan na ni potoka na kun makurian na ni takataka na konsua na kainipayri. Ipukin makurian tipin pena tameroa o ni kunane pena nga wana e tameroa. Ipukin ka wariken mongurunguna o esan ka na kwati sample KCDL yon Christmas yon CNO ke pehanuto. Oi muinte kukune o yeite pehanuto ke oiran arapin are snack sport to make Christmas. Yeponda kiro ere bukinte yokin pai pai kunia ki pai ye isua te present te FFA ke te free fatty acid. Ina nung oiran narapin. Tira te FFA. Te FFA pon free fatty acid. Owa yu are ekonan rota aru nana export KCDL. Nsuan te markete o enaria indoko ana FFA ara CNO ke oiran arapin te maisa tenua te present me inano. O tira bukina pa eriki ayo. Eriki ayo men oiran tipin ayaki rukun taina pa yame kai ke ekaura. Eriki na pa ayo men tipin are eran siku ni mean narun penin tapo eran me te eraina. Ipukina mirungurungo kain Christmas me tapo eran o te eraina. O oiran tipin men naratapo ni kamean stakataka I Christmas epuna ki rukun te roirei. O epaka yan kaini peiri pukinte yo kinipai yon oiran tepen. Mente ka nganga yo o inakunan rota kia mi kampana KCDL mtaraki mente maketin te on nape. Nka yan horopai oiran tepen epuna kiroire inakonte yo kinipai yon oiran tepen aripuninga yoroi oini kaupaira o warareitan meau eteka sinipin. Ngai aripunis. O eriai, pasin hanga te bubwa te pesen tara poutoka ni katoka kasenian pen aikai. Te kaura ke te amekai pon pen aika amengori, aika arapa ke esipring yan pen o ni kaistaka roi arapen. Nako roi na roi roi nara takataka ena menga kwasina kuwa oiran nara pen na istaki o ena kuwa katangira nara karopai na yapen sinamiku. Kiripes kokuna Developments Limited. Kinakinarama at KCDL.

ye ne be to wana de bu siere tangre kina kona ka ngai te kana Māori FM 89.9 te yoka kuna nei tuapo are isuai meni pure ne be tautana pa sina ka Māori ye nongra roi mane vena ai ka katiki me kaunga kura arapa o tiki roi kanwa nampunge ha ya karapo kona te ke nikai tau ko simion kara iskin rona kiran te ting apunga yo oyon kanne meten na numero ko tangiria ke kuna nei tuapo Are ana kiron yan roi me nei poutara ke kuna kanoro e kanwan nongram de tinga pungayo sina kame aurana pe dari kim nongra nagon kuna mayo

sina tauro ari kini busma era bubusi ke ria tangira kina kona ya kanga ite kana morning Maori PPA FM 89.9 na bubusi ngana enaria irom katangan kuna narora ai sensuren arora pa sinang kana kwa moara taupas yo naraka korapa o tikiro yampiku ya karapa kona pe arisita mona take ke na tikiro ne pa kanwan de spam ding apunga yo men nam tabro kwa rona yei nara meten nanu program. Oyo ngani meten nanu mero kwa tangiria. Kuna napem ay arurai sensuren arurai. Pa kuna kanakwa iam tau pasme yon peom mekani.

awa yone ba to wona te bubusi ya de tangira kina kona e timetin nano ya ka ngati kana me auri na bubusi kana kon te kuna re au tangira me au pirita ngana ye a ya karapa kona pe ntapo kirangi te puan na ken rona kiran ra me tin nano program de ngapo ngayo ho yong kan ne metin nano maro ko tangiri au tangira me au pirita kiyari ana kiron tangitang me ronan danani

sina tauro ari kini busma to wana ara bu busi ari tangira kina kona ka ngai tia kana ma uri riki ta yoga ngan ne ta kuna ari haolo to me iro wi ka ante baka pa nang kana kwa kaina ne mai kora pari ki yo tikiro ngo ya kai tau ko ke chi ka weru ke ente me to am rona kidan de ente nga pu nga yo ha yo ngan ne meten na mar ko tangira ke haolo to ari ana ki ro wi ka ante baka kuna kana kwa kaina ye ente ente mei yo nam ta ro ka dei sira ye na dara meten na program sina kama yi ene pe ira dikim to tana ken kuna mai

Hao waiyo nepe togwana te bubusi ke edeme tendano aria tangira kina kone aka angaitea kana. Meuri FM 89.9. Ya pusi iko me kwa katanga togwana kuna napeu tangira kirou. Nikunau pa naka mea wana nou nongongura meikai. Imaain karawana upiku. Kurapa. Hao ya kai tau kuna pe tiare ire weke. Rawana kita nepe nara mitendano program te ingapunga. Iyo waiyo ngani me metendano mara kwa tangiria. Ke hape kuna nape me nikunau. Are yana kiro uya ka ente hap studio ke pa kuna kadina yangi ke iman karawagin nako te ampe kunti ente ngapungai.

Meri mi nungram kunam de tokoranaan. Yakara ko idan narata ya ipon si tapio wari ki titi yakan miyang kai. Enang po te puyina ki arata yari sinang musirao ye. Kies na tauroi ni musirao a kanuan nara meten nara program de nting apong ayo kai. Ya pon rang ni ki mototo arata ike ya ipon si tapio wari ki titi yakan. Enang po te puyina. Sina tauroi ngan deni kai na mera program ara. Meten dano kaya de yatangira kina kona kaya pa ay kainan na pera meten dano program ting nga pong ayo. Ya rey tarik de panan karapara po an kay tau na koyim kira kasan ronay ken tameruan ting nga pong ayo yon meuri FM 89.9 ronay kiyon nara program kaya nikakakpo sa iyo. Kay sa sarokon to kinan de itatay ayo okay? Sina tauran kan din pusmaya to wana de pupusi kaya de meten dano pa ay kainan na pera pupusi meten dano program din ting nga pong ayo. Yakangai te akan te pupusi ayo. Meuri FM 89.9. Ya pupusi te kunare te pe yaki toutou pa ai kamera ia. Pa enakana kua kaina ni Yalisa. Te kero ai ganwan te tangaina ayo. Ya karapako na pe takame ato ato intarawa. Kien roana kira nara meten nano programo ayo. Angane meten nano mero katangria. Ko pe yaki toutou kere ya anakirondo ware ya kamera ia me roana nanini. Pa ina kana kwa kaina ni Alisa kende tinga kung ayo kwa ntaringa bena pun pen nuruwa ki kaina ilon na mata ina inyang.

Hawa yo ari ero kon toki na kanwan na meten nano program ding apa nga yo ya kai tau kon kwe ero kwa san roa na ike men mon naro wakin karo kwa saro kon toki na de ting apa nga yo ke te tai yo ya rei tari kita paran daro ame wan kapara pure na koi mi na pe ang kami eri ya kiri ke na kon kuna minte ya ni mauri FM izi na imbon ai nara wan kag bos ngai sapon Oaki tapun ke me pon nara tain ting apa nga yo pon roa ite puina rata yeri sina musra oye. Na teme to ari kini kaurinko e teme to andako am meten nano program ni pon roi roi wan tinga pon nga ni musirawa ni pon te puina kia ko ngana pen daki me south ke ke kan wan nam meten nano program ai o ke amma wan ka ko sai yo sina tau roi wa kina kan wan nara ra wa ka ke mi na ke yo an mauri fm 9.9 dei tari ke ngram am sroni ko ri ki poni ngai yang fang sos ya kurapan rona ke unte tinga pung ayo nara meten nano program ke na tigrai nikiran noram yo an meuri fm 9.9 sina tawroin wa kino ko sina kai na ko mot korana ke kunan putari tari ke ipkin noram de tinga pung ayo

Cost Planning Division ke the CPD. Mente bota ki makuri bukini makuri an gari kira ke okati metuan kora kora. E kina kina rana ete mese. Kuyangu am gati te e po. Kokaina no irongorongo aika aka kwa waki bukini poni gati te imain muanan nam gati te. Eng, te bota ki makuri bukini peperongan poni gati te ke the CPD. Emena ikai ibukin pukam. Eraka yon na puiteririki o te potaki ni makuri ei easa ni karota pena erangi ni kakawaki ibukin pukutukaan katiaki ni kateitei men kataurawakin ki karawakin na ya makuri yon ni kataupu ibukia na potaki ni makuri te tautehanako kampana potaki ni tehawa communities aru o pun rapatan makuri sinanakun te tauteha ara makuri Karoi apun peperungakin ki anakin pahinta katitei menna nakurutamei te sakurutamei me poya katautau yon pon pahin ki tain ta katitei suwakin ki kotakin te maisenimani bukin pon onupai suwakin te makuri suwakin pakapai ibukin te makuri esan karawaki o suwakin pitakin te makuri o buhakia taan karawa ta katitei arasi mayo epun kaina kiloya insinian ta kataupo ay kapun rangin natatay On men makuri ipukini kataupo nakakini katitei nako. Engen kyoko yangam katitei awarele ke kia pupura ipukini karikirake erangini kakawaki pata kataupo ay esroi o erangini ponga na ipukini kaisakan kasakin am katitei. Ipukini teka natatay roi yon kataupo nte katitei ke perong akin tapira o reita ki merapota kini makuri ayo. Cost Planning Division ke CBD esin pon pai o beperong ay tamerua puningaya pusiroin ke montain santa katitei.

0: Melody, Menang Kampana, and Waterfall. Pataya and Kai, Yetayan Nakan, Nipakanpo, Yonan Darabon Waterfall, Yankaya Napakanpo, Waterfall, and one tenetero in the room to Samsung at the U6, Nipona to Bubu Happy Meruel, a year in Ebena and a case, a Yakapona.
1: Young Kami, who am I giving Eben and Samsung?
0: By Eric and Nakivino, a Kawari in a room to you. Tayo 7, ako po po at ipimero ay wapo ng kay. Apo po na roi, wapo po na may bimero ay wapo. Kung waran nan, temoto yi 14 at tipo po at ipimero ay wapo. Sa ti 835, tipo po na may bimero ay wapo ng kay. Kung waran napin nan, tenobi ay 70 at wapo po at tara po ng kay. Apo na roi, punong wapo po na may bimero ay wapo. Tenobi ay TV 80 max, wapo po at bimero ay wapo ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupua, ona bi merwewa.
1: Anaya, anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Show me poko, e wapupua bi merwewa te tahara pona. Angkai, ya popu kita wana kon wapupua wapi merwewa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tini pupua ni mapi merwewa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si Pupua wapi meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na kon, o nipopua ni meapui titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07, o inariki rong, teni meapui ni present, de paka nipo yon na mga wawa taripon at de A07. Inariki nane ang my phone at de 17 na kakinan ako, o tapio wari kitaripon ay kataurohin ano ni peira. Popa ingay, payekyo kyo kitay.

Mene mi nunguram ni kunam te tukarana ano ya karako irang kan naratahi te tinga punga yakan mga tawan wayo ay buwan si tepi me tawan na dikit diminis mga kay kaya enang po tawan wo ke tepi me wawa ade kuna mga tawroan kan ni nreita yi yung ram ke kanwan nung ram amdong nung ay kapo men teru ni karikiro nung men banaan kilipas ke na tawroan mo ande isiko me am katanota ya tangira kina kona ipukin nung ram de temuan round de tetawan wayo.

na ko yow sun tamena ay eram na po. Ha u sun sinana ay ripwati tinames yo nonoto on kunau. U sun puna ay koten tiangata yo nonoto on tapu aki amina ye. Na kon sipuna takay teta na nariri yo anipisi. Na ko yakain na namakoro yo tan tewaki ipuariki yo nonoto. Wai pun rorona o irikirikena. Ana ki akina tesipu tesina. Tetari o temani. Ae karite eram kotin. Skosa ba yasa ni kia kawetiana raunaini. Ae tangira ki roura. Ae nikarangainan tepong. Ae takawapong wapui mea wawan tepe tempa. Imuin tenua nchio nora ki neveriveri. Rapatana ewe nendrau na nausinasina. Tia roi teta iwente ros ipeso. Awa iyo iriana tekuna reatangiraki. Aki anga iyo sinawo.